0: klase ng magwawali.
1: Dako kayo'g tingog.
0: O ang tanang mensahe niya sobra kamaisog. O base na ay membro
1: nga mapahitas un.